0: Fam di nou bon nan mizik la bjou la, mama ma pote fle pou mwen. Yon mwen mwete aji nou pou l'bom fle. Ou pou fle pou mama. Vini, vini. Ben kompa. Ki sa pote mwen la mama?
1: Fle.
0: Vot fle pou mwen? Ki sa ap di mwen? Ap di mwen mwen? Ebe di l'on ap ase te
1: tosik. Mwen mwen papi.
0: Mwen mwen tou mama. Kè sk ap fò emisyon nan radyo pou ti pote fle pou li? Nou pou kwen baye sa, nou pou kwen tende baye kon sa. Ki pote fle pou mwen lwè da jè, nou pou pote fle pou mwen. Let's make it work. Hello mama chéri. Mama gèle mizik la, mama dis mizik sa bel. E pi lwè fò pote fle pou mwen.